enjoy sa ating tugtugan. Samahan niyo po ulit ako sa susunod na buwan tuwing ika-apat na linggo. Ako ulit ang inyong lingkod at kachikahan, TJA, dito lang sa 92.3 FM, 3000,